0: day si Rain Galvez usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita nako ang pagludya sa akong amahan. Nay nakasulti nako nga ang sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik mo nang ako dayon gipatumar akong amahan. Ug sulod sa pila ka adlaw, nakita nako nga naay kaayuhan sa iyang panglawas busa. Ayo pasag dinyong amahan nga magluya ha. Patumara og sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen ug pwede pud ni kanatong tanan.
1: Ang sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy ug sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ngayong Pasko, baka hindi lang gifts ang maiuwi mo, kundi milyones. Mga ka-ML, from October 1 to December 31, 2026, mamimigay na naman ng milyones ang M. Luelier. Mag-transact lang sa M. Luelier, then scan the QR code para mag-register. Baka ito na ang Christmas surprise mo. Visit the M. Luelier website for more details. For DTI Fair Trade Permit Number FTEB 262582, Series of 2026.
3: GTX 500.
4: Si sa Baluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Ah, dati, mataas ang sugar ko.
5: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
4: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
5: Okay.
3: DTX 500.
4: Sinubukan ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
3: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
6: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan, Kogon Commercial ang ato kadulngan.
7: Red Horse Beer, lamian, suabe sa kada tulo, sulit ang inom, kasangga mo sa relax sarap.
8: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
9: Drink responsibly.
10: Enjoy FCB's Double Promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cashback on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cashback on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay Double Promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026 for DTI Fair Trade Permit Number R7-003 Series of 2026. See posters and print ads for details.
11: Mga kabuhay day, isip event coordinator, nasayod ko kung unsa ni ka-demanding nga trabaho. Mao nga gino-make sure jud nako nga maampingan ang akong kaugalingon. Ug usa sa nagatabang para kanunay ko nga energize and focus, mao ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang akong kinasaligan nga food supplement. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule puno sa essential vitamins ug nutrients para sa akong immune system. Maboost ang akong energy, tumar og EXL Makabuhay Plus Capsule. Ikuyog kanunay sa imong proper diet and exercise. Kini si Baleleng proud EXL Makabuhay Plus Capsule user. May buhay sa EXL Makabuhay.
12: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Mga pinangga, si Doc Bry kini, malipayon kaming mupahibalo. Mubalik na usab sa Bohol ang EXL Makabuhay Plus Health and Wellness Caravan. Karong October 15 sa Barangay Bohol Gym, Tagbilaran City. October 16 sa Barangay Taloto Gym, Tagbilaran City. October 18 sa Luay Municipal Gym, Luay, Bohol. Adunay libreng health and wellness consultation, computerized health analyzer, hilot manicure o pedicure. And syempre, libreng mag-inom sa usa sa pinaka-healthy nga kape karon, ang EXL Makabuhay Coffee. Anaapay prices, surprises o special discounts sa EXL Makabuhay products. Busa dada ang inyong pamilya o mga higala. Kita-kit sa Bohol, EXL Makabuhay Plus, kauban ninyo sa maayong panglawas.
9: common causes of water leaks. Corrosion, accidental striking of the water line during construction, leaky toilet, leaky water faucet. If your tap is dripping one drop per second, it could waste approximately 19 liters of water per day. Richly can provide water leak detection by using the water leak detection instrument. If the leak is located within your area of responsibility, then you need to call an experienced plumber or call Richly Water for assistance. Water is life. Save it. A reminder from Richly Water.
14: More water, more life.
15: Wow! Mama! Bago ni nga wife bread?
16: Oo na! Mauni ang bago nga Angelina Super Loaf.
15: Filawan daw na ako, Mabi? Mapino, mahumok, og lamig! Yud kaayo!
16: Maugyud na! Perfect kaayo ni nga pang baon, pang merienda, o pang breakfast, adlaw-adlaw.
15: Yud kaayo!

0: Ako dai si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita na ko ang pagludya sa akong amahan. Dai nakasulti na ko nga ang sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Mo nang ako dai gipatumar akong amahan. Og sulod sa pila ka adlaw, nakita na ko nga naay kaayuhan sa iyang panglawas. Busa, ayo pasag dinyong amahan nga magluya ha. Patumara og sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen og pwede pud ni kanatong tanan.
1: Ang sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy ug sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.

0: Usa ka makabuhay day.
1: Asay sa akong trabaho, isip usa ka radio presenter, usa sab ko ka runner. Mao nga kinahanglan gyud na ako nga balig-uno ng akong panglawas sa tanang panahon. Gikan sa training hangtod sa race day. Maayo na lang kay dunay EXL Coffee Mix. Ang EXL Coffee Mix naghatag gana ako og sustained energy nga akong gikinahanglan sa long run. Mutabang sa paspas ka recovery og para anaa gihapon sa peak condition ang akong lawas. Fuel your energy. Sa sakto ka babaagi. Kini si Mario Pinduko, usa ka runner, proud EXL Coffee Mix user. May buhay sa EXL, makabuhay!
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Mga pinangga, si Doc Bry kini, malipayon kaming mupahibalo. Mubalik na usab sa Bohol ang EXL Makabuhay Plus Health and Wellness Caravan. Karong October 15 sa Barangay Bohol Gym, Tagbilaran City. October 16 sa Barangay Taloto Gym, Tagbilaran City. October 18 sa Luay Municipal Gym, Luay, Bohol. Adunay libreng health and wellness consultation, computerized health analyzer, hilot manicure o pedicure. And syempre, libreng mag-inom sa usa sa pinaka-healthy nga kape karon, ang EXL Makabuhay Coffee. Anapay prices, surprises o special discounts sa EXL Makabuhay products. Busa dada ang inyong pamilya o mga higala. Kita-kit sa Bohol. EXL Makabuhay Plus, kauban ninyo sa maayong panglawas.
4: Ako dahil si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita na ko ang pagludya sa akong amahan. Na inakasulti na ko nga ang sugat Patrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik mo nang ako dayon gipatumar akong amahan ug sulod sa pila ka adlaw nakita na ko nga naay kaayuhan sa iyang panglawas. Busa ayo pasag dinyong amahan nga magluya ha patumara og Sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen ug pwede pud ni kanatong tanan.
5: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy ug sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Wow, mama, bago ni nga Wise Bread.
7: Oo na, mao ni ang bago nga Angelina Super Loaf.
6: Silawan daw nako mabi. Mapino, mahumok, og lamig yud kaayo.
7: Maugyud na, perfect kaayo ni nga pangbaon, pangmeryenda o pangbreakfast adlaw-adlaw. Angelina Superloaf, mapino, mahumok, and delicious na. Available in all major supermarkets.
8: DJX 500.
9: Si sa Baluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Ah, dati, mataas ang sugar ko.
10: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
9: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
10: Okay.
8: DTX 500.
9: Subukan nila ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
8: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
11: Bohol, get ready for an inspiring night of music, faith, and praise.
12: Come on, let's clap our hands for Jesus! Come on!
11: Catch MJ Flores TV.
12: Yes, Jesus!
11: Live in concert, October 14, 7 p.m. at the Bohol Wisdom School Gym. MJ Flores TV, one powerful night, one celebration of faith, October 14, 7 p.m. Sa Bohol Wisdom School Gym, MJ Flores MJ TV. Flores. Concert na, libre pa!
13: The Christian Concert is presented by Bohol Light, Bee Farm, JJ's Seafood Village, Joji's Bake Shop, City Government of Tagbilaran, EXL Makabuhay, former Mayor Dodong Ampere, The Concert Station, KISS 102.3 FM, and Bohol Coco Farm, the official home of MJ Flores TV.
14: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila'y mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing nga kinahanglan, Kogon Commercial ang atong kadulngan.
15: Bohol, get ready. Tagbilaran City College presents TCC Days 2026, October 12 to 16. 5 days of sports, competition, and exciting performances. Witness the Queen, Mr. and Miss TCC 2026 Grand Coronation Night. And on the final evening, catch the acrobatic performance for only 100 pesos. TCC Days 2026. See you there!

0: What's more, your certified favorites of crispy pata, inihaw na pusit, and more compliments to a wide variety of scrumptious meals on the menu. Come and celebrate with us. Jerry's Restaurant and Bar, located at the 4th floor of BQ Mall, Tagbilaran City, Bohol. For functions, reservations, takeouts, and deliveries, call our hotlines 411-3164, local 211, or like us on Facebook at www.jerrysgrill.com. Jerry's Restaurant and Bar. You'd still rather be at Jerry's.
1: Narito ang kwento ng mga nakasubok sa Jim's Coffee Mix.
2: Ako si Joanne, 45 anyos, usa ka call center agent. Panggabi ang akong shift. Maong na-adjud mi coffee break sa opisina. Tungod kay, tagadlaw ko magkape, girecommend sa ako ang higala ang Jim's Coffee 5-in-1 sugar-free. Healthy na, naapay Korean ginseng. Naganahan jud ko sa lasa, saktura ang katamis o glami imnon bisag unsa nga oras sa akong shift. Maong sa parihan ako nga night shift, i-appin ninyo sa inyong coffee break ang Jim's Coffee.
1: Yan ang kwentong ka, Jim's. Kung gusto mo ng masarap na kape na may Korean ginseng, subukan ang Jim's Coffee Mix. Hanapin sa mga drugstore at supermarket na malapit sa inyo.
0: Hey, fashionistas, get ready for the biggest celebration of style and savings at Cindiella Original Fashion Shop. We're celebrating our 11th anniversary, and you are invited from September 15 to 18. Come and enjoy our anniversary blowout with selected items for only 99 pesos and savings of up to an incredible 80% off. But wait, there's more. Shop and win exciting prizes in our anniversary raffle. Enjoy exclusive freebies for the first 100 customers, plus more exciting surprises waiting for you. So mark your calendars and bring your family and friends. Visit Cindiella Original Fashion Shop, located at Alex Avenue Commercial Building, CPG East Avenue, Mansasa, Tagbilaran City. Shop with confidence and experience the American style of shopping at Cindiella Original Fashion Shop. Happy smart shopping!
3: Nak, palihog ko sa akong haplas be. Sakit na po ning akong tuhod. Moadora ba ko sa PHCCI?
4: Magunsa man ka dito pa.
3: Da, mulunta ko. Na ako'y project. Sa po ning galit man lagtukar ning akong arthritis oy. Bata ka man tako.
4: Ay, wa na problema. Pwede man good ka mo-apply og loan sa PHCCI sa imong mobile phone.
3: Kadungog bito ko, ana. Nya, pwede kong mulon?
4: Pwede man good. Android bito na imong cellphone.
3: Bita bangi ko. Kay mo-apply ko.
4: Bi, ang pinay mong phone.
3: Ay, ora. Tudloy lang ko unsay buhaton. Para pod ko kantigo.
4: O sige, good. Paminawa ni.
5: Mga kaabag, aron ta ka-avail ning PHCCI mobile loan application, mao niyang ato buhaton. Una, kinahanglan Android atong phone. Uni, adto ta sa Google Play Store app. Dayon atong i-search ang PHCCI loan. O malala, pilapan ang form nga makita sa phone. Dayon i-click ang words nga sign in. Ug hulata ang imong one time password kon OTP. Kung nalaan ang imong OTP, ibutang kini sa form, then i-click unsa nga loan imong i-avail sa mga choices sa loan nga makita sa imong phone. Dayon, ibutang sa form ang kantidad nga imong hulaman ug ang mode of payment. Sunod ana, i-click ang attachments, then i-click ang requirements, sunod i-confirm imong loan application. Then pwede nimong i-check ang imong loan status o loan history. Nya, pahibalo nang pugka actually sa loan section sa PHCCI sa resulta sa imong application. Kung mix ka, ang imong gihulaman i-diretso ra sa PHCCI pagdeposito sa imong Pinoy Co-op ATM kung na akani nga ATM. Maura!
4: Nya, kuha ni mo pa.
3: Ah, so good. Nagani ko ga-apply.
4: Maulagi. Listo kayo basta loan.
6: PHCCI Mobile Loan Application. Teknolohiya nga mugna mismo sa atong kooperatiba. PHCCI, atong kaabag sa kanunay.

0: Uy, Marie, may ganun ka mo tunga oy sa atong cluster meeting ganina, nga ikaw raman gani tong nagpahinom-nom nako.
1: Ay, Marie, dito ko sa BWI, oy. Nagbayad ko tubig ba dito?
0: Dugay tao ko nakagawas kay kina naghanan na bayad.
1: Waman guna ko mabantay eh. Nga diyo naman di ay karong adlawa. Niya ba sig maputlan nung niya ko ba? Haso, lakaayo.
0: Tay pa, Marie, ha? Wade ka makibaw. Nga po, hindi man ka mabayad sa bill sa tubig sa ilang mga payment partners.
1: Sagod eh, Marie. Usay pasabot ni mo sa payment partners ba?
0: Ang payment partners, Marie, mao mga bangko o establishmento nga mahimong mudawat o bayad sa tubig gikan sa ilang mga konsumidor.
1: Nya, kinsa man kining mao mga payment partners ba, Marie?
0: Ikaw, Marie, oy, nakadungo ko sa ilang programa sa radyo ba? Ang bangko nga pwede mudawat o bayad sa tubig mao ang FCB, Land Bank, Security Bank o Bank of Commerce. Samtang ang mga establishmento nga mao ang Emlulier, Palawan Pawn Shop o mga accredited bayad centers mudawat usab sa bayad sa tubig. Kinahanglan, Marie, dadon og ipresentar ang bill sa BWI nga imong bayaran. Og dawaton nila, Marie, katurang bill ha, nga wa pa mula pa sa due date.
1: Ah, naghaman nita og kapilian, Marie, nga di na kinahanglan mo adto pa sa BWI office.
0: Naapay good, Marie, ha? Pwede ka mo bayad og online o pinaagi sa internet, ilabi na sa land bank o sa security bank. O mahimo sa, Marie, sa GCash, pinaagi sa pasilidad sa security bank. Kung ang pagbayad pinaagi sa GCash, kinahanglan na magpa-generate ka og QR code sa imong account dito sa opisina sa BWI. O pwede kasap nga mo message ka sa Facebook sa BWI. Samtang ang pagbayad pinaagi sa land bank, kinahanglan na mo online ka diretso o niya mo transfer ka sa link sa biz portal. Pwede sa mabayad pinaagi sa mga apps sa cellphone, hindi na kinahanglan na mo na sa ilang mukhaan. Ang FCB Pay sa FCB, ML Wallet sa Emlulier, Palawan Pay o ang bayad centers.
1: Radya ka, Mari. Mao ba? Bisag sa cellphone lagi, pwede na tayo bayad.
0: Ito takot ay na. Tinuod na, Mari, oy. Nindot kayo. Wala naman gani na nga akong gibuhatron. Wala sa ang pabor nga bangko o establishmento sa ako mga lakaw, antura po kumabayad. Araw anay, langan ba sa oras? Paminawaran ko ng ilang programa sa radyo, Mari. Isige ba na ilang balik-balik? Kagihin mo na sa BWI para paghatag udog ang sebisyo para mahatagan o kasayon ang mga konsumidor sa pagbayad sa ilang mga bayaran sa tubig.

0: pare, nindutag yun sa imong balay, oy. Ang imong bintana o glass designs. Modern kaayo tan-awon. Asa ka nagpagtaod, ana?
1: Uy, mare, adtura na sa J&W Glass and Aluminum Supply.
0: J&W Glass and Aluminum Supply? Unsa man nilang mga serbisyo?
1: Sila ang kasaligan sa paghimo o pag-install o sliding window, folding glass window, glass door accessories, toilet cubicles, glass shower cubicles, glass office partitions, ug daghan pa para sa balay o negosyo.
0: Mauba, sakto gyud kaayo. Nangita bitaw ko og mo-install og glass windows para sa akong commercial building.
1: Aw, ayaw na pangita og lain. Adto na ta sa J&W Glass and Aluminum Supply sa CPG North Avenue, Kugun, Tagbilaran City at bangagin siya sa Bohol High School. Ug matawagan sa 0968-893-8585. Pwede sad ka ma-message sa ilang Facebook, J&W Glass and Aluminum Supply.
0: Sige pare, muadto gyud ko dayon. Bintana o glassworks na lang yun ang kulang para mahuman akong project.
1: Para sa imong balay, opisina o commercial projects, ari na ta sa J&W Glass and Aluminum Supply para sa dekalidad nga serbisyo o pang long lasting. Ang J&W Glass and Aluminum Supply and the makipartner sa mga architects sa design o sa mga contractors sa installation for a beautiful house and building.
2: Then get your physical care from Reactivate Sports and Neuro Rehab. Pagod ka na ba? Lagi masakit ang likod. Equip with advanced therapeutic machines. Reactivate Sports and Neuro Rehab for your post-operation fractures, stroke, back and neck pains, sports injuries, sciatica, frozen shoulders, osteoarthritis, or just to relax for physical wellness. Therapy with care is the best. Come and visit Reactivate Sports and Neuro Rehab at Cochlea Compound, Mansasa, Seaside.
3: Go active, go healthy, Reactivate Sports and Neuro Rehab.
2: Quality of care is our top priority. Go.

0: Seafood Village Garden and Grill offers a variety of good food, accepts catering for live-in and live-out seminars, takes care of your weddings, birthdays, anniversaries, and other parties with room accommodation. JJ Seafood Village Garden and Grill, it's not just a restaurant, it's also a venue for live acoustic entertainment every night, except Mondays. At JJ Seafood Village Garden and Grill, we love to serve. Call us at 841-2756, 850-10566, or 0951-713-7580, 0998-980-3436.
1: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP ug sugar ug sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw og Sugatrol Herbal Supplement.
2: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy ug sa uban pang mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Angelina Superlo, ang pinapay na mapinong malambot and delicious.
5: Angelina Superloaf, available in all major supermarkets.
6: Mga pinangga, si Doc Bry kini, malipayon kaming mupahibalo. Mubalik na usab sa Bohol ang EXL Makabuhay Plus Health and Wellness Caravan. Karong October 15 sa Barangay Bohol Gym, Tagbilaran City. October 16 sa Barangay Taloto Gym, Tagbilaran City. October 18 sa Luay Municipal Gym, Luay, Bohol. Adunay libreng health and wellness consultation, computerized health analyzer, hilot manicure ug pedicure. And syempre, libreng mag-inom sa usab sa pinaka-healthy nga kape karon, ang EXL Makabuhay Coffee. Anaapay prices, surprises o special discounts sa EXL Makabuhay products. Busa dada ang inyong pamilya o mga higala. Kita-kits sa Bohol. EXL Makabuhay Plus, kauban ninyo sa maayong panglawas.

0: City at bangagin siya sa Bohol High School ug matawagan sa 0968-893-8585. Pwede sad ka mag-message sa ilang Facebook, JNW Glass and Aluminum Supply.
1: Sige pare, muadto gyud ko dayon. Bintana o glassworks na lang gyud ang kulang para mahuman akong project.
0: Para sa imong balay, opisina o commercial projects, ari na ta sa JNW Glass and Aluminum Supply para sa dekalidad nga serbisyo o pang long lasting. Ang JNW Glass and Aluminum Supply anda makipartner sa mga architects sa design o sa mga contractors sa installation for a beautiful house and building.
2: Imagine coming home to a community where your family can grow, your dreams can take shape, and your future has a place to call home. For Boholanos looking for a home they can truly call their own, Amira Land continues to bring quality residential communities closer to you. Whether it's your first home, a home for your growing family, or a smart property investment, Amira Land has a place for you. And now, making your dream home even more within reach. Limited time promo. Get your ready for occupancy home with an all-in down payment starting at only 10,000 pesos. No reservation fee. Yes, you heard it right. No reservation fee. For inquiries, visit us at Amira Land Sales Office at the ground floor, JLU Center Block, Dampas, Tagbilaran City. Move closer to the home you've always dreamed of without the long wait.
3: Usa ka makabuhay day.
4: Asay sa akong trabaho isip usa ka radio presenter, usa sa puka runner. Mao nga kinahanglan gyud na ako nga balig-uno ng akong panglawas sa tanang panahon. Gikan sa training hangtod sa race day. Maayo na lang kay dunay EXL Coffee Mix. Ang EXL Coffee Mix naghatag gana ako og sustained energy nga akong gikinahanglan sa long run. Mutabang sa fast ka recovery o para anaa gihapon sa peak condition ang akong lawas. Fuel your energy sa sakto nga babaagi. Kini si Mario Pinduko, usa ka runner, proud EXL Coffee Mix user. May buhay sa EXL, makabuhay.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang sarap.

0: burnout, kakapoy, murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kini gikan sa puro ug natural nga mga sangkap nga magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut nimo ang optimum health para mas daghan kag enerhiya ug mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat? Hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate An.
1: May buhay sa makabuhay.
2: Wow, mama, bago ni nga wife bread.
3: Oo na, mao ni ang bago nga Angelina Superloaf.
2: Silawan daw nako mabi. Mapino, mahumok ug lamig gyud kaayo.
3: Mao gyud na, perfect kaayo ni nga pangbaon, pangmeryenda o pangbreakfast adlaw-adlaw. Angelina Superloaf. Mapino, mahumok, and delicious na. Available in all major supermarkets.
4: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila'y mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing nga kinahanglan. Kogon Commercial ang ato kadulngan.
5: Ang Bohol, gilibutan og lapad ng kadagatan. Diin ang atong mga isda og uban pa mga seafoods nagagikan. Dili nato labayan ng mga basura og hugaw ang atong kadagatan. Ikaw og ako ang adunay kaakuhan aron magpabilin nga limpyo ang atong kadagatan.
6: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.

0: Robinson's Supermarket Panglao is now open to serve.
1: Ako dai si Rain Galvez usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita nako ang pagludya sa akong amahan. Nay nakasulti nako nga ang Sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Mo nang ako dai gipatumar akong amahan ug sulod sa pila ka adlaw nakita nako nga naay kaayuhan sa iyang panglawas busa. Ayo pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumara og Sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen ug pwede pud ni kanatong tanan.
2: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy ug sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila'y mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing nga kinahanglan, Kogon Commercial ang ato kadulngan.

0: vibes only.
1: Yes, the Lady Jimin Barak Baji. And KS 102.3. At ang tak na mga badi mga badi. Alas 5.56 na. Takabuntakoy. Mayong buntak. Mga kabesta. Yes, yes, yes. Good morning. Karamdunan. Siyempre naman, adlang Domingo na sa pitsaon sa nasaad sa ato ang bulan. Siyempre, sa Oktubre, of course. It's the Rosary Month. Yes. And, siyempre, this is once again our programa, ang Bizdak 102 with Ate Jinga Maragpachi. Pamatasa ko, be. Wala mo ko nangilad. Yes. Ay, paano? Ginoko ko ng busdak na para makamatag ito ng busdak. You know? Well, anyway, of course. Yes, yes, yes. Pabukala sa kube. Yes, nagabukal-bukal na sad, no? Ang atong adlaw nga Domingo, sa is Kabuntagon. Sakto na pagbuka. Ay, ginoko ko yung buhagay na sad. Siyempre naman, live ta, siyempre. Sa itong FB page, that's the new Kids 102.3 FM Bohol. And share naman www.kids102.3fmbohol.com. Majung buntags na ng mga sayo kay ng mata diha, no? Yes. And share naman, mag-what lang sa inyo mga mensahe, share sa itong FB page. And of course naman, share laban-laban lang sa sayo kay ng mga mata diha, no? Sa kananimba, transit kita sa langit, mga higala. The one! Pakpaka na to, Ben! So anyway, Brian Dagnamina sa ito ang kinahang mga programa sa sayo sa kabuntakon sa Alang Domingo. Ang Bizdak 102 with Ate Jinga Baragbaji. Dito lang, syempre, sa itong kinahang magpaborito agad ang New Kids 102.3 FM. Pamatasa ko, Ben! Alright! Yes, yung mata na ganyan si Nito Valderosa. Good morning, kuno, Philippines. Ayan, no? Nga to ang early bird, syempre. Nga. First greeting yun sa itong FB page. Yes, hello, Ma'am Nito Valderosa. Good morning. Live watching all over Canada. Adava! Yes, yes, yes. But not just Canada. Of course, her heart still remains in the Philippines. And, syempre naman, listening to Kids 102.3 FM Bohol, Philippines. Atawa! Bongka! Ay, Diyos ka ni kagay na sa... Well, anyway, commercial muna tayo. Mwah!

0: Ganito ang kwento ng mga nakasubok sa Jim's Coffee Mix.
1: Ako si Joanne, 45 anyos, usa ka call center agent. Panggabi ang akong shift. Maong na-adjute may coffee break sa opisina. Tungod kay, tagadlaw ko magkape, girecommend sa ako ang higala, ang Jim's Coffee 5-in-1 sugar-free. Healthy na, naapay Korean ginseng. Naganahan jud ko sa lasa, saktura ang katamis o glaming imnon bisag unsa nga oras sa akong shift. Maong sa parihan ako nga night shift, i-appin ninyo sa inyong coffee break ang Jim's Coffee.
0: Yan ang kwentong ka, Jim's. Kung gusto mo ng masarap na kape na may Korean ginseng, subukan ang Jim's Coffee Mix. Hanapin sa mga drugstore at supermarket na malapit sa inyo.
2: Angelina Superloaf, available in all major supermarkets.
3: Takna sa Buhol Life, panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
4: Happy Fiesta!
5: Kinahanglan, extra ang handa.
4: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
5: Naana mga bisita?
4: Kajud lang!
6: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
5: Wow! Mas maayo pa?
6: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
7: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
5: Naa! Bisag pang sharon pa! Naay-lechon, humba, adobo, kadereta.
6: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Red Horse Beer, lamian, suabe sa kada tulo, sulit ang inom, kasangga mo sa relax sarap.
11: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
12: Drink responsibly.
13: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots.
14: Beach trip or island hopping? Maparty. Maadto sa gym.
15: Mabuhat pa na ni mo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatagog extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
14: Let's do this!
15: Pag Enervon Z Plus na!
8: Unilab quality yan.
9: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Jackpot!

0: Uy, Marie, nga naman na akong kinugos nga gahilak man.
1: Maulagi, Marie, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun. Kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung sao naman tao namo ni Marie, uy. Dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
0: Paopirahan din ninyo si Junjun, Marie.
1: Dugay, ragyud mi gaplano, anak Marie. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera? Uy, lisod baya kaayo ang panahon karon?
0: Ay, Marie, ato dada si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kaya nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
1: Mo ba, Marie? Sure ka nga libre?
0: Oo, uy, higayon na dyan na ninyo, Marie.
1: Salamat kayo, Marie, ha? Mauna gyud niyang tubag sa among pag-ampo.
2: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol.
3: ACE Medical Center Bohol.
2: Kasaligan mo.
4: Ang baha, balikayan. Kung atong undangon, ang atong pagpamutol sa mga kahoy. Kada kahoy nga atong pagaputlon, maningil o katalagman. Ayaw pamutla ang atong mga kahoy.
5: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.

0: Yes, yes, yes. The Nikki's 102.3 FM. Darkness and I saw it. Alas, shit is in Kuwenta now. Mga kabisda. Yes, yes, yes. Salay. Ah, not good as you know. But anyway, of course, I'm going to say 1 second. You're going to put me now. So, I own that bad boys, dog. Kibusta kini sinuod na pag-busdak sa itong programang Bisdak 102. So anyway, of course, ganyan salamat ha sa yung pagpaminaw. Labid na, of course, ni Nita Valderosa. Salamat kayo, ma'am Nitz. Ni Medwin in Pink. Good morning, kuno ka-Bisdak. Good morning sa tanang mga taga-Canada at Dampas. Taga-Canada at Dampas. Yes, yes, yes. Salamat kayo, Medwin and King. And hello there and happy Sunday to the Bok family watching from Habitat Bool. Salamat kayo, no? With a Chinese Chubalans Chuchu Haksi Karakong Kuntukan Kasi Chan Chuan Siya. Mama niyang message din rin, no? Laban ka. Salamat kayo, MJ Bok. And to my dearest Ate Aldo Fernando. Ayan. Hello, the Ate Aldo Fernando. Ang Daddy Bing. Alam niyo na, nga naglagubo, nagbutubutu, murag, ubo. Love you, Ate Alda and Daddy B. What's up with sit. Oy, yan. Mag-sit-sirit-sit alibang-bang. Kimusayaw si Daddy B. Sige. Itay, pag-idasok, Ate Alda. Unsan ang sit-sirit-sit. Mag-sit-sirit-sit alibang-bang. Salagan sa lagubang maoban. But anyway, thank you so much to the Fernando family. Ang siyang mga daughters. And of course, mga sons. Ang mga guwafo, mga kalewa. Ano dyan. Ang nalang sa mga Fernando family, of course. Thank you so much. And also naman, hello to the Oliver family. Naranas, Humol, Dominguez, Mahingay family. Sabay Purukono, Maribeles, Dawin. The vibes stay strong. Yeah, sabay San Jose. Butter parts. Yes nga. Why manilang gitag buto-buto? Lagubu Binos Dakay Bus Dakay sa Quebec. Ay, ito na Bus Dak na ni Kagay na. Salamat kayo, Ate Alda. Yes. And hello rin, shoutouts sa mga pickleballers of Antiquera. Yes. From Daddy B. Thank you so much. Yes. Ito, no? Murang, the pickleball capital. Yes. In the Visayas area is Bohol. Nakataka maling, no? Why undang dito sa nagpaig bulas pickle? Muna nga, marag gatuo ko na ay World War. Bito mahitabo, no? World War 4, World War 5. Marag World War sa mga pickle, no? Maglambahan na, igitaan ni Hanto mga buak at mga dagway, no? Pickle ball. May itong gamito na nagtaming, hindi lang yun, mga nuclear and mga onsa, marari, ha? Marag, bukaan ay nag sa mga ulo ang speckle ball nga ka na itong ibunal sa bowl na. Kaya mura, oh, grabe na kayo. Sinakop na tayo ng pickle ball. Salamat kayo once again sa mga pickleballers daddy, ha? No? Good morning. Ayun tanan, of course. But of course, it's a really very good exercise and everybody can relate it. Pickleball is something nakatabang, no? Behind, of course, stress, behind sa mga issues, behind sa drug addiction, behind sa mga negativity, sa ato ang mga nahiaguman ng mga balita diha, no? I-pickleball lang yan. Yes. May nagitawag og pikula sa kobe. Yes. I-pickle para mo bukol. Ang bong para i-dribble. E kung maghapak mo untong ditso dayo sa bagol-bagol. Para makahinuklog ta. Ato mga stress na nga wag tang na kay gipikol na siya. Anyway, salamat once again and of course to Randy Santises. Salamat kayo. And hello there to Edward Goyano. Yes, si Inday Cha. Nga natin sa may San Miguel Bohol. Gawin sa kang San Miguel. Paraog mo laban ka ni Senor San Miguel and the charity. Yes. And thank you so much also once again to Joyous Renewables and things in yung pagpamina, of course. Request ko og maghulat ako by Max Urban. Sige nga maragbayo. Sige, Joyous. Ito ay nang ipatugtog later. Oh, naman no. Ay, hello pa rin buhagay na sa pod. Yes, Josephine Humigo, good morning sa mga Humigo family. Salamat kaayo. And shout out pod ko ni Marivic Eroy sa Buanog sa birthday karon nga among silingan. Yes, si Diane Goria og si Eroy family. Yes. Salamat kaayo ni Mati. She love you. I love you to Bing sa Buanog. Thank you so much for tuning in sa atong kinahang mga programang Bistak 102. Good morning, MJ Vlogger! Yes. And also naman, greet ni ay sa may barangay Bagakay, Kawayan Loon, sa mga Almedalia o Makading family. Ganamaho karoon. Thank you so much! Salamat din sa mga Dakyo family. Shoutout mo ni MJ Vlogger. Good morning and happy Sunday from Liza. Hello, Lynn. Unsay soa, Lynn. Nabay gipusil di ha. Ginamuens gipus ang sili. Unsay atong sudan, Lynn. Serious man, unta ang story. Pero mahimo. Ay, sit-sweet. Sige. Ato pangita ko ng asa si Sitsiwit. Kamura ko nga ni Sit na si Sitsiwit. Kamura ko ka ng diwit-diwit ba, no? Ang pangita ko, yes. Ayaw ka bala ka, Daddy B. Ato na siyang ipatukar, Daddy B. Yes, upir kalamiyang si Sharon. Dari din rin, of course. Shout out sa Del Pilar family sa may buoy. Nga always is nanamino, of course. Sa may Hildes si Sharon. Thank you very much. Yes, sa inyong pagpamina. And mabuhay, Hildes si Sharon. Yes, why laing kagum ko? Pari sa nag-aslo. Tugab tadayon sa hilong. Thank you, Hildes Chicharon. Sa mga Del Pilar family, nga namin, that's my boy. And good morning, Ate G. Yes. Good morning, mga kakis. Gika ni Asuncion. Dulauta, Dayupan. And good morning also, and happy, happy listening. Di ay, syempre, sa namin, karon. Great ko sa mga Kalyaw family. Nga nagsunan og itlog with ginamuhes, nagipusan og dagang si ay na aday gipusel. Ang ganahan bitaw no kay kuan. Ang inyo hagi pusel ako akay sutukwel. Kuan ako ay sutukwel. Sugba. Took. Punya. Kuan ka na. Si Will. Sugba, took si Will. Muna ako ah. Sutok Will. Namay sutokil, no? Sugba, tuwakilaw. Ako kay sutok Will. Salamat kayo ha, Mary Ann Calyao. Sa mga Calyao family, nga naman, padayon mo din ha. Namin yung nakain niyong pamahaw. May Unday James, magpikol bolta. Sige, yan. Punalanay, tagbola. Labong akong bula in town, Denise. Sige, ako. Wala ganito na pahimos. Ay, pagkalaina ha. Akong isulti. Nama ko'y bula, no? Bulag tennis, yan. Actually, nang palit po ko, okay, ng pickleball. Yan, na po ko'y racket, may tawag, ano. Marami siya nagamit, no? Nasagpain, no, na ko siya, yes, kung ano, mong silingan, ako ng...
1: Baga, kagwaet.
0: Oh, kanto siya. Nung baga, o gwaet, nasagpain, no, na ko. The Monsters. Sugba to Okwilek. Ganag iwilik isud si Will ako agud. Ganan magugug magsugba niya. Namagud na siya kanang lamig bitaw siya kumutun bitaw ati Alna kanang tawag na to og kanang
2: good vibes
0: kanang mura bitaw dapit ta sa ikugan niya. Ana siya dapita imo na siyang daginuton niya. Namagud diha ang mga critical area, ang mga dangerous part of the flesh, no? Parts of pork. Ano ya pagoman? Lami ka na siya kumuton. Marag tokon gina siya nimi. Dasok gina nimo. Kanang marag hing si Will mo gina siya napita. Ti Alton. Nga maroman. At din ang idasok sa mga gitawag na to. Nga suka. Nga naisiling. Nga kanang pinakurat. Nga hasta imong mata mo lorat. Oh my God, Ti Aldo, you made me laugh early this morning. Hi to Chonzi Benamigop. Good morning, Ti Aldo. So dati Alda, ganahan siya ko na maingana. I mean, like, you know, hindi ko po siguro permanente bitaw, no? Because I can't live ng morag sige nagpasugba. The vibe stays strong. At ganahan po ko kanang magbantika yun ang ato ang lawas. Kanang mantikaon bitaw taglawas. Labi man sad kay mura ka o kanang kung ano. Tamsi, no? Tambok nga sexy. Mga ilang iingon, pero ako kaganahan ko o kanang budsi. Isda bitaw nga ka ng boneless bitaw niya pag uman. Budsi ang tawag ana, no? Kanang busdik. Sexy. Kanang busdik na sexy at Alda. Yes, of course. The very national food gina ni Ate G. National food? Ako food? Pagod food. Ito ti Alda o kanang mo, gina ako ang pambansang ulam, no? Kaya, matawag ng mga doktor, unsa ni Hinong Dan, ano sa isahang fakateg vak? Humbak niya, coke. Muna siya ni kuha ng mga diagnose. Because humba for me is really my favorite food. Bahala na no, if ever mamista bitaw ko. Ati Aldo, salamat kayo sa humba, ha? Halata-alata. Ako na good, okay ng halata.